0: fatlikou ondum ak waxtaniko ngeen ndaw ñi man ci jàngé waye nak ñi man ci fatlikou té biñu dëll xoté ci waxtan yi dégg nañ ci bind bo xamné ci jàbono fi jàbono tollu yalla ñu it ndaw ñi man ci mel ni ñu xam seenu askan ak seenu xalla waye dégg nañ ci it né ku tédd gi cheikh mbamba khadim rasoul li taxon mu doon tabu ak bokk ak di tabu ay ab nek li it yakarna feñ ci biir waxtan yi ndax taw yi soxna fatima ñu waxtan tay bari na ci biir yoon wi foo dem ci kër yi fekk fa ak njabootam fekk fa ay bokkam loolu nag nekk loo xamante ni lu am solo la. Xam naa dañu ñëw ci digganteem ak dañu ñëw ci diggante soxna Fatty ak njaboot gi mu fi bàyyi ak njaboot gi mu fi bàyyi gannaawam bi mu fi jógee ñu ko fi wutu ak njaboot sëñ bi Aswala ni mu sëñ bi waxee léegi. Xam naa kon ñu desiwaat ci càll yooyu ak it ginnaawam li mu bàyyi ci njaboot ñu ko fi njëkk a wutu ak it jaar jaar yooyu ak bis bi ñu koy fàttaliku kañ la ak lu ko sabab ak yooyu incha allah.
1: Moom man ma ko waxee woon rek xam nga sëñ Amar Mbacke Grand Mbaye lañ ko joxee woon damaa doon leeral sax si diggante wax sëñ Amar loo xam ne jotu ma cee war a sori sëñ Amar moom it soxna pend bu yow mi ko jur soxna pend bu yow jóob moom nga xam ne moom la sëñ bi defal woon wasiya bi mooy wayjuru soxna sëñ Amar Mbacke Gelawgal
2: ak soxna Fatou pend bu yow jóob mi sëñ Touba defal wasi
1: wasi soxna Fa soxna pend bu yow jóob waaw moom nag soxna pend bu yow jóob nag moom waay juróom wu góor mooy Samba Aminta
2: Samba Aminta
1: sëñ kooki Samba Aminta moo jur soxna pend bu yow jóob mujj sëñ Omar Mbacke ak sëñ Amar Fall
2: sëñ Amar Fall nag
1: waaw sëñ Amar Fall mooy way juru sëñ Abdou Khoudous ñoom ñu nga sëñ Omar ñoom Mbacke Kadior bi ma Samba Samba Aminta sëñ kooki Samba Aminta ma taat numbee ko jur mooy waakar Aminta yàlla rek Madou Aminta moo doon magan Madou Aminta nag tubaab yee ko jàpp tubaab yee ko jàpp moo doon taawam njege yi sa tubaab yi ñoo ko jàpp wi jàpp sëriñ si yoon jàppee sëñ kooki Madou Aminta waaw ñu ko jàppee sànki ko nag Samba Aminta boobu mooy rakka moo fa des waaw moo yoon dëkk ba Samba Aminta moomu nag dinañ mu daan wax ne ku njege isa jur ku maraloon ku dut Madou Aminta sama mag maara tam maara jàngal alquran bëgg a mokkal bëgg a bind bëgg bind ka kooki Samba Aminta ku jàmbaari la woon moom it kooki Samba Aminta moom nag moo jamono yooyu moo fi nekkoon njege isa ku jur Madou Fakhou ji jur ko Matane Doumbi jur ko noonu lañ demee sëñ Omar Mbacke ba tey itam sëñ Mbacke Kadior mi nga xam ne mooy wayjuram ku ne xam ne woon Mame Balla Aïssa mooy wayjuram mu bokk ak Mame Ousmane Sali Bien bàyyi ak Mame Abdou Khadir Mame Balla Aïssa moom ñetti doom rek la am yu góor mooy Mame Ousmane Sali ak maam Abdou Khadir maa ngi sëñ Abdou Diagneom ma jur sëñ Mbacke Sow ma jur sëñ Abdou Diagneom ak sëñ Morante Sali ak sëñ Mbacke Kadior ñoom ñett ñooñu doom maam Balla Aïssa way juróom bu jigéen moom sëñ Mbacke Kadior nag moom it Fatty Balla la tudd Fatty Balla Fatty Balla Balla Fakhou Dia ku jur Balla Fakhou Dia moo tax du ma jur ko ñoom noonu lañ demee ci kokki ba tax ndum bee moo jur Balla Fakhou Dia ak Madou Fakhou Dia ak Massamba Fakhou Dia ñoo ñi ak Madou Pend bu yee Balla Fakhou Dia moo jur Fatty Balla moo jur sëñ Mbacke Ibrahima sëñ Mbacke bi moom moo way juru sëñ Omar Mbacke Gelawgal ñoom ñi ak Mbacke Kadior ñëpp noonu la demee ci wetu kokki gi
2: Not.